0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Masha, da kala inda. Po kuj kuj kala dingi la soda, tundu ame kaba jeo.
2: Mule zi zi chuda.
3: Gana, ya. Shama soda.
4: Chukuru chiamzi che chana. Tambar log lam jowe gyu.
1: Kuj kuj ta wadi ji da sholji le de mindu en sholji di ji sada ame kaba yao.
2: Da kaba chuzi ya da, enge jia zin chiu.
1: Da kaba su kish en, somla nan lep da gala kali nyamzi ya ame kaba jeo.
3: Re, bu, da ame kalnish, da to.
4: Kabar gyume demu yi, puzir mezi, zhe cu nang.

Sezin Jam ki nga gwan ta ni, Zemnya ki shakdui kui zhe la. Gyokju yeyun ki nga li ni, Zemnya ki topje cui se ti shi. Gao Ling Gong, Zemnya tezo supon che uwe, par da du singam chenpo yu na ya. Tuen tu, loko chung chung shi. Gyokju yeyun ni, tong yang bu yue bie.

왠냐 초론 서변낭 직제 사바 제주로 제주티 레라바시마시 다르기 직제 제주로 레트윈티 사고르 카시에 뒤마라 쭈꾸부시 Kaolingongzhi wei zibnyang tsongni kyochi ngang legui baigyuru kabuyu. Tini jikche na tingga mii rik nyadiri tuyama wei tibgi. Taja zibnyang chongrongtu, zibnyang tonggunburu kyuru wa yinxie chi. Zibnyang chongrongki tuyagi shunglam jamki kirkyandu luibia zibnyang jiki. Sae sadu tomne duyaji. Kyo tongdu ya tomne duyala. Yang lembur jodoh suka, lupur ngang rangsara thomne duki tu. Teda namgyun zadang to karo gari langne dwe mao be. Khonzo ni seme chakdo shidan jati tuzu peche wa zhong tere tepo kona chi. Zemnyang kola tirin kaan pabrab yu be namshi ki takzen shikshe yu bacha. Zemnyang ki tuzu gyundo tan dwenne Rewe poro nebo chebe. Dokto ma che kong inji nuze sokcho kanli che ne. Gunga malip kong tu gauli kong rewe chukwe tu gyo ti kyo chemo ta nyamzom chegi yu. Tena chikbor lube zemnya ki changar chewe gunga di pala ge to kabo shi. Zemnya chorong tuwe ki charyo chebo teni zemnya mabu ti Tsata se kuyu zir shi shi. Tanda, zemnya amara nebyo dada ngangi tsoro yong. Hanyi migo we chukyu nebyo gengshu ki tunin xie me tu doktyo chidu teni mi chi. Kaolin gong ri we zemnya ni lenge ne tosun chiba shi yenbe tabara miin ri ki tezoro nebyo kumshi yueba sheken gumbo shi. Niwe loxie rin ceri simchu mine chiru tu marji nilin chujie borchen karti zemnyang ki zhugyu la migar ki tashib celin che yunmu. Wanya gauli gong riwe zemnyang ki zhugyu kekwong gyachiwa kangshik surgo rinxin kangzam zomdu. Soja ti cuwe kumshi ta nebe chunyi la simchu dingzab chebara ngarxin gangen chenpu chesi yu. Tari dagui chunzin zhigze chuo yunne rinpur cheba ti. Chikne mii rigi kongzo ru sunpu soze chenyundu tontoba ma se tadong kongzo ru gyurin che tobe gargong shi gyan che toba chung yu. Dorna ngoda chweba chegyu tini songgyeb ki kwanpa thangpa tishi. Kandara zemnya chunchun ti charyo chebu ne midyo shindu ka chedi gwenshun chowar ruse chosu nebyo lamdu shunchi.

Loji me chigara, jigje sabatida ki zemnya ki zhushu sinduru gyunga shi. Jigchina tidu zemnya ki damsan sabashi kene rigudu lo sibashi. Wengya mi rigi ngarmi shi rigi soja tiye sawa ngarwe mawa shedo topyu tuyentu, tondop harusumdu rigu chene tuyentu.

0: Shangye chundan duyun top siya diri. Masi shangye chundan duyun jie, mi shindan lupin top siya diri.
1: Khershan, nga chundan yu rbi?
0: Yu kwa chung.
1: Shi. Sishin gyunshu qi du. Changme gyunshu ma chep qie nga bi bi. Nye hale ya khari yu rbi. Lekdi ma chen tak ri sam chu. Jile kangbu gyunshu qi du gangay che chu la. Nye zinle gangay che bi. Nye ke yu ma ri ngare yu ma sam chu. Yine shui qin le ne zui lo du. Ngangu ne ngam zhala chu. Nye o, Zhang Jingxiu, rangye kare jungu do. Gyu rungu ting zhe qi ne, he shan le gyu ngu yo ma ri la, shui qin le song gyab yao qie to mo song, rangye kare jungu do si le bi. Amla chuan bie qi. Kyo gu da bu gui qi le, dia hua sam chu. Yi ne nga zhuo tu ya min du. Ngang ngone yi. Mi ma gu qi, ngang neng xi, neng mi nyam do. Chu yi dian bie, cho a ye ya gi. Ku gab di xio ri seng bi. Yi ne nye na da bu gui yu xia jie. Tsu yo ni, lian ge mang gu qie yi. Ken zhe si qie ni. Zhi wa. Zhi wa qiu ni mei bie cao na xi du. Huang he shan, ti ri nian zhang le chang gu xie wo. Ngang gu ne ga le ka nian shi qi yi. Lek qie tu mi du.
0: Jisu, gangye ka zhezi ne kese xe tohu zhi, ma ta sang ni mi duwe.
2: Takari, Jingxiu, tanto nga ni yo rima.
1: Kira ni yue zang yahu xiu, kese kira ni me na.

0: Hoshan, duk stadi yu rangla semne yubja, kesh kyun xie mi du?
1: Duk shibza wei dun dadri. Tiri nge, chongzu xa ne, chongzu nubu do lopsi kia wachin bigi. Cangma kesh cheb nang xii, xiongdi ching men sigi.
0: Xiongdi ma xe na, mutu yu lopsi kia buri, chongzu zhuri. Ma xe ne, nye zu di te zi le, rangge ma kib qe ayo.
1: Nga lopsi kia wadi xing min do. Nga samba, mangzo zu, tari doxib cokbade yi zi ayo sengbi. Ya min na, nga yi qi men do.
0: Rangge samdi te danya kari na.
1: Tanda nga rangzo, benzol gange dinte che ya di. Nga sui ma shbe. Nga ma si chirdin chen, zi lu suru ge gu yin si. Cangma gange shi ra su su. Gen cangma nga yu.
0: Hesan, rangge zi lu suru ge ya di su su si du ma li. Chong su si xing si du li. Di nga da jing xiu ge, si ep xing gi.
1: Nga guk da sab ka zu min do a.
0: Rangge gen cangma, su su yu si le bi na guk da yin guo ju. Nye jian na, Kasa tsungku qimu tu za, chungmi su simshu xa yori. Wanti pia chi, xiongdi ma chi aki gyujin zuo yin giri, rangda zhuwa yo ma rila, rangga tuwe no yo ma ri. Hesan, tanda nye mi cha cha zhu yi la, nye sime ku yin ari a zhu yi. Che za rangga simne, se rin da chu xia. Da wo ne, nye mi bie ti cha ki chung bie chi, tingwe da ma zha ki Hesan tong ju nye bie. Mil nye lin shu du, Chizu za ma yinbar, gyunte nang si chaya de talam jikri. Ma chua si nyeki duksik chokba, reng chung da, simda nyebu yuebe, chonan sabi shi dewri, dinte siyan chukwa rba. Yinji baan di, gus chukwa ya meba.
1: Wa shi, gyumze du, rang samdang da, unne si nada zhengmduwa, taga shi ya.
0: Dinte kwa. Tengu nye chibe rima tenzu, Rang da jing xiu ge le, pian tuo yu mian da xi da.
1: A le, yong a yong a, ji ge bu liu le.
2: Cang mei, cao a wen a xiu ne, sa zong qi a yi, luo gu qi ri la, san ti mei bie sa zong ge, qiu qi cui xi tu ri, shui qing tong ma luo yu, san lu ta ge ji.

0: Sarchi kursum yubda, ngui du nir gengi sarchi bachivushi.
1: Disha! Chungui sarchi inachi. Yechina ranga da dunja chamcham yedin zirisha. Nipalu gyuwa chibu tundu, rengi gnam gyuda langcho lamsa gyuwa da. Tando gukchi isha. Rangi chedani tesha sha sengmu duwe.
0: Kiranda mishindaga kinseji, nga chenchang hao midi jame. Kirangi tukye di, chungcha sha gungu midi guwe.
1: Kari! Nga kwaki shungcha xe.
0: Jigeb chasung yoy cho. Dao na kirang tang ngar ne mebe naga jemsi nandu dugwe. Diri nga yoya di, nga michi sabje yon me. Nye sangme sabje yon bi. Nga suji wala, kirangi zhungya nipe lam tola, mutu maten seng bi.
1: Nga su e. Rangi nga zus, tondo su yore.
0: Tondo mokji zhu la, lutun xiang qian. Tondo bumsho da chisho bi makwe so zhe yo shi. Nye dun di tola. Nga tu sangme ngunzi jikbir shi ya. Tuyong ngui to, liya labu shi. Kirangi yunshib naang maa shi la. Se xie naang maa shi. Ni xie xie le jikyo bu ni, xiongchi rukao qiwe sokchin sogu yu za. Kirangi sokchin tol, kyabcha naang taag shi. Jikyo bshu suyo cho. Mutu kyangma na. Ni cha maa kshio ni chu li zho shi. Nga tsui kiwa lo gazu mi tong bi ina. Kar seng bu shi.
1: Sha maa kyu. Ngani pala kye xe ya dee mi do. Nga sene, chi tu nang ge cha xia.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ zomrik mawa kunna thakbare. Zom sarwa di ngaagi nambarik shiki dhataan, te chunshi ki an iigi nambarik tupi tiansha ki nambarik shiki nsungu yuware. Dir tiansha shi, shiukubi jumtsen karsana zom yi na dushe tamchi jina sona minne ba jirwa dhugu yu na yang zom yi na ngibardu minjirwe cha kangwa kangsam shiku gu yuware. Kaite minjirwe cha chungse zamya miibar tuyo dadu jirwa di chawa da ngubo xindang dawar jirwa jobo dhugu yu na ane teta jang zom ki nubata midenbe wang ki kang xiexie zom tang, kang lablab zom, kang titi zom cha dhugu yuware. Tengin tiyo tangang tsu tata xeya ge zom se ju tila jitang zawe chane ye woy na ta yexi zawe chane ye woy na ta ye wanyi yungu yore jik di karsana ngak zom re, jik di yik zom re ngak zom di ta jitang pyo ji yige di matar kong ki zom rik namba changwa ngak zom ki namba ne yubo re yik zom di pyo ji yige tar, datu tar ane pyo ji ji gaita yige di su pusum sobe negab ki zom ji rik teta tamche ta yik zom yimbo re 제가 ngak zom dan yik zom nyi ki nane gyur min gyur ki ten mi ten ki chane xe na ngak zom di chung se gyur la wa tang mi ten ba tang ane chuk mi tu ba tabu shi tang yik zom di tele do de ten ba tang chuk tu pe namba yung gu yu bari di chung se yang zom ten ni yige la ku simpe ji su ane yige ki rang xin tang che chu ane da zhu ki ching ta la suk bar ten ne ane lo mang go xin na yang jitang kuk ngō dāng nāmbā dī mānggō mānggō yūr kī mē bā rī yīnā yā ngāk zōm tē tē lē dō dē ngā nē ngā dā nā nē nā rī yū nē yōng wē nē gāp sō āni ngōng jī zōm jī sā wōng tē lā chī sū mē nām jī ngā nē jū wē gāp sō rāng kī ngā nē xīn jī nā wā lā dōk bē gāp sō āni nāmbā nā tsō dāp nē dā yūr wā mānggō dōk yū bā rī yīnā yā dū mē kī sā wōng sū nā yā sō dū mē kī nāmbā tē lā dā dū nām yā yūr wā dōk yō mā rī dū mē kī nāmbā dī chūng sē zām yā mā lū bā yūr sō nā 대니 태양 아니 좀시베 명티 당나야 다힘할아비 말에 다 된다인베 좀 생게 라자다자 나로 좀 맞좀 세야데 된다시긴 말에 다들은 악좀다 익좀니 유버에 다 악좀다 익좀니 유베 난게 다치 당나 좀 좀 릭스 라키 우르 가사 릭 디나라 좀게 릭 유도 조 뒤 유버에 라키 우르 가사 릭 세야데 좀게 릭 많이 봐 좀 많이 베릭데 파르 넘버지 아니 좀 그 릭 유도 조수 뒤부시기 말에 좀 릭스 디나라 제단 아주 넘지 셰데베 유제 좀 릭이 콘스도 그 좀 릭 세로직다 유제 좀 릭이 콘스 마도 그 좀 릭스 다 남바니 연구 유발에 대지그레 데네 안에 나조 다 좀 릭스 라 그거를 가리 사다 미버디 가리레스나 제단 아주 부베기 다주 민다 타니 그 로다시나 좀 좀당기 흉남 춘이 다 도도케나 좀 흉이 말에
1: 콘도 옌덴지 툰줍라기 Pöygi zumri tuzam yedante, jir döme tuyta, pönju tarwe tuy, teshi nangju tarwe tuyta, tengabdi, tuygab sarbe gyuze nama jikdugi tuyje, tuzam chewa ka shizamla yewe gongchwe su nawadan tuychung. Zomtan, zumri, teshi zumri jegi yewatan kyaju gorla ngodun durdushi nangchubs.
0: Tan ten yindu zambaya tangi sheba nashi zom sejude, ngā kī nāmbā rīk shī kī tā tāng, āni tēnī chūn shī kī yīgī līkbām tū tūk bā shī hē pārī. Tēngi tū zāmbā yā, dī kāp dī yīgē tī yāng kārī rī sī na, jē tāng yīgē lā ngā tū nāmbā sūm tā bō shī yā rī. Pūmbā shī nyāng bē lō yī yīgē tāng, tōk bē yīgē sī na yā chō gu rī, lō yī yīgē sī na yā chō gu rī. Pūmbā shī jū bē, āni ngā, tā rā sī kī rī bā, ngā,

0: Nirjunga chawastu da.
1: Yes. Amchkala khamsa.
0: Tosku da. Di kuwe base marbe.
1: Uh-uh.
0: Ye chule ngachi bi. Lupchu linzhi xiao. Ye amji jingwe ne yi ji ran chenggu chi yi. Rang ba la me ga ne tuen za za. Ji ma ne me ga li yang zi ma yo ro chi. Ngazu de chere xi ra yo chi. Rang ba la ji ma zi gyu gu men ju te le nye ge yi yu za. Le har yu ne nga chawa chen da chi. Amji xin da da. Gyangda rinzi xe na mo do, shukin yinba so shi. Amzi kao la, kirangi kutsun te xa, tari amzi kuo la
1: te la,
0: nga zhe xe xe wama shi. Tengi ra, chel sab tin zhe, pe zhe leo me zho. Nga takda kuwe cha zhu yi, pe zi nga zhe da, nye zhe ha xingu. Ra lo gyu.
1: Ma re,
2: Ya pi. Ya zho.
0: Mitin zhe hengzhe zhe, ki zhe xie zhe gui. Nye du bai zda nalol gui. Amzi xiao du.
3: Lao zhang xiao lin, kar chi gui. Amzi bu la zhe gui, guo dong yao zun tak ru.
0: Di, amzi gao la bu xu xia.
3: Ashi kia bu gui.
0: Xiao Du, Ran Ge, di na wa chuge, amzi gao la ge, nga gan me zha.
3: Zi, ti de chi guai tuge, amzi gao la ko amzi gu la mo do, xin da su xi ni men ma zhi. Amzi gu la me du, kon xi le le ji xu zhi.
0: A le, xin su.
3: Zhu yin da.
0: Bye bye.
4: Yo.
0: Nang ge di ka ri me ku zhi, ha yo na, gan me du ge.
4: Ge me du.
0: Tengi, linzhi xiao tu ju. Chalu yu sa, bai si nye yi ga yu bi.
4: Liak yu sar bai.
0: Pei jing, tuan da kye xie kye me zha, ne bai neng mu song za, ger tun shen yang wun du.
4: Gari, nga chai nye liak yu bai.
0: Nga zun su gi, che ri tep ji, che zong gi nish pin gyo de da chi da.
4: Du stai ni, min nang ro zhi. Chu gu gang ba lo kim ri yu. Ya, that's it.
0: Kia sa da nye, jie zong sa su tong chu. Da wang a zu da, zha bu xia du. Lu zhin sa ba, zin zhi yi.
4: Yi ne nye qian na, nga zu long ma zhen huo le. Na luo nang tuan le, yao shi da gu wei. Ken zhe qian dian bu yao xie.
0: Di... 然大林之孝 참도합시다
4: 어지
0: 여보세요
4: 더더려기위배
0: 김해 小度姐主意
4: 대사송아 联系
0: 용아 姐 아치 당아 씨바 너무 깨비네 오늘 씨부터 와 맛깨다 姐
4: 요
0: 안 죽어라 샤시네 레스 키니라 깨시야 망 씨부터 와
4: 나 고대비
0: 심도 허와 저시에
4: 야.
0: 야주.
4: 다그라시 고업시. 야 클라스 당고.
0: 저리.
4: 저. 개치 겸 먹어.
5: 부, 아미이. 고치다. 교신다.
4: 또 스고 아. 여기에
5: 부
4: 엄마
5: 교수 숙여 나 로초 교신다
4: 아무랑 쇼라 고바친소
5: Shabala, Chigel Tongyoga Tess, Gyo Loping Maji, Nepu Nobu, Sujun Kandian, Gimu Kwayoji, Duda, Rashi Gamsia.
6: Tinted the way. Ama, Markame, Nishis Nijanga Kalaya Marabe Mase, Niyoshira Kumin to Kalega Shiva.
5: Supo, Kachemje, Ama Shuda. I'm a tipsy dancho.
6: Thomas, when you bought to the day, not to go, Marie. Near Porto de Sajacito, Sajasa took him to Sajito Galish, I give you. Tandine, Swanjum Yagi, Lumbus Nisu. Ine Mung Tangumito. Among us, you know. Ama Amarangoina, Maropo Sida, Gemania Magadeso.
5: Young will go, yes. Jean Balak, Kimsi Moton, you
6: are there. Kimsi don't wish to survey. Tadanga, Lutung, Sasha, Satu, you. Ama Amarange, my easy, Tinji Chida Ungo.
5: Easy Tinji Chidas, Ranga Timu Katsuseba. Near to Doran, easy chair, your bay.
6: Ama Tada Amran, like why you will get the first shoulder. Tao na amra ga porto di ni da nga thong chu chep thong de yo ma rwa amra ma de da de da de da porto di nga yi ji ma chen de ke me to ama yi ne amra ga nga yi ji chao da ta ren wu ya ya ta ma di ngo ne yi ama ye ke le so
0: Kelling is a
6: Tarin ye, Kelly ye. We are Hosani. Porto di, Hang San Sui. We are Hosani. Amran Sisu to Chi.
5: Yonga Yang Gay Chitinji Chacho. Yang a residentone, Jala, Mugucho.
6: Mune,
5: Simodo, Jambala Kingji. Jede, Nieran Sheda, Tarini Taminda,
6: Tamadi.
5: Mazera, Arato, Kamja de Chomio.
6: Yes, yes. Pamelong ju sawani chingme nga amran kapishrai ama
5: o se daran chembo di de chane tu tu de che che
6: nga chembo ka ju chane nga ra ama ka bu yu go chung
5: this this da gyo tu so gyo na lo lo da da da ha ro shi kam sha
6: se ni thun ni yong de
5: o se ya chem zu yu be
6: o zu me 这个没有
5: 有, 有,
6: 有, 有, 有, 有, 有,
0: 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
6: 有, 有,
0: 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有,
7: 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 有, 라게다 치다. 탄도 갈고래.
0: 찬용스다. 농용치.
7: 저도 나 눈물녀서요, 마시.
0: 암지고라게 오늘 먹고 신기.
7: 알레디게 인터제나.
0: 에스 또 싫어나.

0: Amri Gula, Lea Hübe. Amri Gula, Rangu ne, ngap shibile suwa.
1: Yazashu.
0: Yunga. Yachu.
2: ཁྱི
1: Dozmasen arting mashi.
0: Nga tia kawi bukhan chis kha khujo. Tisha nga tuku ta za ingchi ki je tsikwa sa sinye be. Kesi tsikwa sa sinye ina labia chi shi.
1: Kesta dari ragale sus. Ya jo.
0: Tsikwa sa sinye me be.
1: Ya jo.
0: Kesi mashi.
1: Sengku.

0: Kupja penzu ta nyecha sa. Gyeblo mil ti nye surchige. Dostab deme ro.
1: Kamsa, chil nam ya docha.
0: Chokla mo nikti ye, tochi.
1: Yes. Chil ki ya dobe?
0: O. Dangu gao shige nga da, jie shi shimchu chao yu sige. Jie zan xiao du da xiao wei lo dangu kye chu. Xiao se shun yu je, sim su shtan ye.
1: O, a le. Amchika o langu ne, lega hub shibstu.
0: O.
1: Kachiso, nga shibstu ki?
0: O, kemindu. Lubu topja la, tujun roko da nyamdo khalasa nyus mebe na wadu.
1: Che na, sanchu kardo.
0: Rāngā shimdō khāpshu tōng zāng, ngā rāi tōng nī chui chū.
1: Rāngā, kēchī dōgu shē yu bē sō shidu wā?
0: Kēchī yāgā yīng kō chū, ngā chūchī tsēngā āmchī chī ngō nē, nē nē ngā, lō ngā tāng gī dā.
1: Yō ngā, tāng lī chē shō. Jī mā rā, kē gu yu mē, sāng tā kī.

0: Pari Gongsi Nanggui Mixi Egni Chua Xiebkyu. Namzhu Chipi Ngani Ji, Purkyu Chibet Chua Kondru La Sami Le Debe Ne Tsui Tuenza, Gyu Ngada Takshia Chia Yi.
1: Nyenyer Sebshie Yi, Tiri Ngade Gongsi Egin Kuwe Mingpap Chia Yombo, Nangmi Mingpap Chia Yombo. Rwaal Lengge Ge, Ngui Yulu Du Chile Ge Namgyu Kini, Nye Chua Ti Senro, Gosuro.
0: Yonga, Chenang Anzu Ne Tsui Di Chungge, Mishwabe Tokpo Ne Gozu Uyi. Gube Tse Nishuni, Jibi Ngani Ji, Bali Ge Dai Gao Le Namta Ne, Shenzhe Ge Bawan Namta La Purkyu Xeaxi. Nga Kepti Di Namzhu Di Korpion Yi. Namzhu Purkyu Xebe Che La, Anzu Kalo Xenpo Xiaomo Ge, Buza Ne Tsikri Shika Xia.
2: Ganzu kan luwa xun bu xiao la ni zhi wo le. Kuo zang ka ska le, mi shuo yu ne da zai zhe ga qin pi. Nam zhu bei bei ge le, yong shu qian pi bi. Ka luwa xun bu xiao la ge gu shuo xia la ge dian zai yong ya qi du, bu zu jie ma xu chu.
3: Ka luwa xun bu xiao mo ge kuo zang yong da zai xie bei ji, mi shuo su men ni ne. Ci ri ti bei chen me ka chu si ge.
4: Ge di di ngan zu ka luwa de zai na ne. Ngan zu du xia meng bu xue bi xin zhu la. Ji zhe ka chu. Mishin dharma khabche rangkaya kharinda. Nye rar shiw, rangkaya forzana mitsangma yachi machi cheza nyamla zhobri.
5: Xia yu. Tad rangkaya xia tu zile yo mari. Ma du.
0: Daxia xiebkyu, nga zun namzhu sanchu ki kenyi lu se nani, cabu xiawe lo so bao xin chu. Darsha che chwa pchi la, lo so bao cha pcha, shukwa me che pchi, me shwa pchi ri. Nganzo lo so bao tengda di, muti dhikshi chi yi. Kalo wo shenpa sha la, kamen zhungzhel ching na, kiranga darsha che pdi, nong min tu. Yine ku shwa sha la ge sung ya la, kiranga lupu tu tuinbe ne zui wo la, jam sha la la nyu kyo cha tu shwa chi msungi, kiranga se she gyun ya khari yun.
4: Jam sha la tuin ki de, lo pa msi ra chung. Yine nga kalo wa shenpa chi wane. Horzana la, mi shuo bei dong nei yu du, yin xi liang xin ye zhi xie, da jie ning bu xie gong wei shi. Ge xi ye zhi dan di, zhang xia la sim kha le shu qing tie yu na, nian leng ye le huang da shu yi. Yi ne ye le ge zhi dan tie la, meng zhu xuo bian sheng ge.
6: Wei, zhang ge han zu xie mo. Zhang ge ge bu du, di le zha ge qia yao shi.
5: Xia yu. Da kan chungma shu. Di simyu le debe ne suri. Ma se. Rang amla la. Ma shi ne nyinga na su yoruba.
6: Bala.
5: Da kan chung xie mu ho.
0: Jam sha la le nyingi nyung shi iwa. Ma chung xie mu chung.

0: Nije tuxi, kangpa demi rushma chekton lak suyoshi. Masai ki wunda goya zembos me zang. Kalung korgyo je tuxi. Lo debchi.
1: Zhangli achi sikhi.
0: Keo mashi.
1: Nye sanpa. Nga rang kato tu nele, lung tan yang chekhi.
0: Dingye rang xe wosam deyu.
1: Changgu xen tiji, kasa rang ke nga guyum danza. Rangli yachi saka yongpi. Masai nye pul gyube yikze daya di simta jepin da.
0: Nye khadu guyum danzo.
1: Kasa, nyamsa kanchi ne. Rangge nga, nyamsa xia di, nga lelak we pul gyube chikin siye chungo. Masai gongchun changma, dinja yongpada, nangma nyamsa che tupin siye chungo.
0: Nye taga siye bzami.
1: Yine nga pul gyube xia di, ngu nye hi. Nye pukdun di, tabudu yunyu me.
0: Yine nge kharshye me, rangun de shen kejimuga ikimashi.
1: Changgu shen tante kubdi, nye puksan ngun yunyu ya chidu, rangge nga zhishdi lis xie uxi, gizhi le labdin zhe xie xing mundu gui, rangge zhi zhumi zhu xie xing mundu.
0: Rangge puksan ngun yunyu ya chidu, zhishdi lis xing da.
1: Ya jo a. Wei, 俺能不能拿到四千块钱的佣金？
0: 佣金。

0: Kachiwori.
1: Kachime. Ralung Lugersam, Kasane, Ramkosan Kachika Simbas Chibi Mato, Munesian, Nayamto Sensu.
0: Kazan Yela Konazu, Korsana Mimi do Sanji, Gonja Yipsia, Chesan Ada Jamo Korsana Lech.
1: Ali. Chen Xiaomo.
0: Ran Chido Hato.
1: Yunga, Duda, Tanyu Gulizan, Rande de Dor, Yakalasatu, Yarasio. Kala shimu saka chiyo.
0: Chukme, tanda nga dyo tanga chame.
2: Yungguido, yungguido! Ya, ya, ya, kala kya ga yombi. Chena nga nye chukinda.
1: Shana tepta wu yuza, kala saka tuzui mebdi nye shingu yu. Labja saka kala shimu meza, dyo da, nye chilo ne ngabi.
0: Rang lungo ne, imyu ki yara shidwa?
1: Di imyu ki sabshbe. Nye rang shiyo, nye Faransi seso shingu. Faransi seso du, minga ruchi ka nga kwa rdeji.
0: Kyong la, Faransi kala shida so shingu washba?
1: Kukab chungsu na, nye sel chwa dey shukshi. Rangge chwa da shimbe shugu, hopta bar gyo dhiji dende maashi.
0: Rang ar gyo tang chabi?
1: Ngasne ngar

0: rangi nye chidang tiyala tuku chiga siya nye hi.
1: Nga ka kheb chay shing meba, rangi shing se rwa. Di hong tunda di, nye rang kuchun di siya, cikma sa sigi.
0: Rangi wunde nga cikma sa sigi bie?
1: Wunde yin.
0: Sam yu le diyeb jil pongo uzu cab rangi, mi lu guang da silab singa yub shi.
1: Nga uzu cab yu, yin ne pongo benda.
0: Pongo ri?
1: Me?
0: Ha ha ha,

0: Kamsa, nga xiao mo yin, yang jia bu jiu xiao zhu lu ni ge yong bi.
1: Kamsa. Lagi sa su cha, bu jiu qian ge pei ba ge su xu, ko pin xiao la.